ngai khota ki si thorum taviri ba marup singbo adum gi marup hijam chitaranjana taramnok cheri khurum cheri marup sing ngasi di irai numit oibana marup sing na tavini ngi hedena khanbirakpa tongan tongan ba nungai rawa manipuri album se kaya ngai kho ta ki si na pudna lak cheri ahan baloka chiriba mrs asimak sagolvan salam lekai degi maruf sova veronica osinus amadi monishana ngai khota ki sithoram tabiriba maruf singapuna tamina jegi haiduna thabirak pa mrs ni aduga khanbirakli bisaina roji hisnam gi khonjelda ekendra ten suvana seringba madi tomba aibamna serang bisaini maruf na khanbirakli bisai kudol tamjeri tamina rasi

0: aisyu sumi sumde khangdana hoi ni mai ni ta dana ngamani mata gum mi ni lu samde da laure do so pedana sa machi puna ma se ma khoi ma pa ma jana thon ma ngang ta ne ba ai ko lem na toy hai chi ni ai lem na toy hai chi ni ko ai
1: kai do ra gi ma lam so so lo lai du bo kai do ra gi ba
0: na khoi na pa na sa na to ri si kari no hai ba ha
1: ado kaito na ba yor ge kana ga kaito nu ru ge ha ba do ma ye chi na ta hai go ba ima
0: na pa na hai ba da gi ima se aing bi hai bi lai da bi tong ngam bi cha bi do ado gi ma yum da sal lu ba ne ba
1: kari gi chalu ri ba moi da di na kho ne ima na chalu ri du bu na mau ai ja ra gi na hai ba chat ri ra ba
0: hey ko ri em na ka no nong ima se wan tha de da kha na ga la ba ne kai ba na ne ai
1: ado kari hai ru ri no ba wadu sing da hayo bai ma
0: lai da bisu da ne bidu nang na adok yam na pam lori bidu kari gi no hai ba kari gi no ba
1: ima mi gi yum da chalaga i hai ru ri no ba da hayo bse
0: na pa na su ya di ima na su pam di nang gi wa khan tha do si ni da na
1: as ima mok ti ima ho su khara di he mandro
0: ma go mi na su yum si gi ma wai ba ma tik lo
1: na sa gi mai su kari di yin bidu na ai ai ne ai chaw kani koi ma ai chaw kani ai si ni
0: nang chaw ba lai di ngai kho nang na magi makhung kon du na haijei haisi sumbra hai ba ha sumbra hayo
1: mana odu makhe hair prenei ma
0: haijei yam haijei kari kari no sida na te yam na haijei
1: ei ma su ha na ngang la minda moida bro chala ga imagi lu sandla pita ta tol ngne ba adu na tre di mana su adu yo no hair paung na de ba
0: haijei de kai no ma go mina su isa bu phara ga lai ba matik lo
1: ma nang yu adu owner ye mi
0: hey kari ge ona bai de
1: madi mayum pan khiwe na sunya yan sa dabne ba ai khatra sum pam jai na mo da tachalu bane ima tong du
0: ji na thak ta imung ga che lai kha ta ra ba ima gi bu go
1: phai phai ma bu di masa na ya ra su ya dra su par ga nam na lo ge ba
0: kari nang hau ja ke jo bu kari e ba
1: lo ge ba hoi
0: ima di lo le da na lo da na ba na hai ga lo da ba ya de hai ba gum thok na ba
1: thok ta di kai no
0: na pa ta kha di ne la lam ta ra ni na pa ni mai nga u ne imagi bungo napa che lamdam masigi laikaya sigi machin chat pai mi oi ne
1: mana machin chalaga kai dok dino masa ai gi mai di machanam chu yeng dana ai di ma bu them nok duna haijag ni yadre dana phar ga namdun rong ni mase nasa ai gi wasang ni chalai
0: ni imagi bungo nang bungai khwai ba

ibang chimba ba po? Lahir na ba ang onda tamli ba na hakinong damsi ko karino? Lati, lahir na ba ikaw yung magtadi tayo bang chimba ma po, lati? Tayo bang chimba ma po di inakon masing gini. Inakon masing.

0: Mamada jelge.
1: Nang wakhan nam ta dai sin nang. Imung chi kang kong chai le kri, nang nang na kha pang dau dor kono hai chi man do. Nang na mwai da ta zul kre ai sin nang. Nang kong chai chai ni kona.
2: Dada. Dada si syam chau gali si bu kai gi no hai ba. Si. Kai nu pa nu khang di wa ma ta wakhan da na ngang na ba ya di hai ba. Dada. Chau bi ga no ba. Ai dada da kri nom ta hai jage. Yamdrabada mioiba magi minungsi gi pankhai nungda aina haijabase amukta tabiyo doctor da check up chatpa ithanda chatpa su kisu kai deda adubo lak kadoriba isa sigi damukta de mapa mama ani gi manaba thaudang changdabro nupi ai khoi gi isa lumlinge gi matamse aru batan phamni matam sida khana chaina ba sarang na ba wakhal nuai ta ba asigum ba singse angang du da mami tai phatte hai ba se pumnam na khangna ra ba wa phamni dada leikai sida su homi na rak pane ai gi punsi karam na hauraki ai gi laiba kari wai ri hai ba dada na loi na khangmi ra bane ta seng na dada na aibu yum si thadok tu na chai han ninga badi aibu ta seng na nung si bidra badi yai ai yum si dagi khong ase ai thang dok chaki ki adu bu dada ai na kari gum ba yum ma si dagi khong thang dok ki ba tho badi ai gi khong gul li ba amuk han nangam gani hai ba thajabigan ta sekna haibio dada aibu yum ma sita dok tu na chat krai ba am ta haibio aibu yum ma sita dok tu na chat krai ba
3: aing bi ngasi di ai ai na ngonda nahan makai haidok to waam hai ke kun simak ta dalai min na ba oi ra su nang gi in tap mong ha da ban na taw du da ai na nang bu yam na pam se nung si se khoi da se adu bu ai na nang on da pa mi nung si phong dok la ba su nang ni ya te ai khoi ima pa bung na su ya te adu bu ai di nahak na tana atop nu bi amat ta yum paloi haina isha itom to wa sak saki madu na maram moira ka nang bu nam thak to du na chen ki numit da okto la an ki da ba kar ya han ki da ba du su ai na ni pam ja na hak ti pang le hai ki ba wa hong da ba ipa imana mu in thok le na khut cha bi tre ai makhoi gi serana ba wakhal bu semdok ning bagi makhoi gi mamang da nang bu pam da ba saduna thina thina chai bi ba ngang bi ba ot bi ba yu thak ta ba in yu thak ba saraga nang bu amu mu wan ba
2: dada
3: masi pu na mak sakhal ra ei ei yam ngam lak ta nang na igi ngak pi pam thok tra ba iral si tumi nga pira roi ra
2: dada
3: ayin bi nang chak ki nang di ai gi thau
2: dada
3: ai gi hak chak nang chak ki

0: Dada.
1: Que Dora.
0: Nga si di ay si. Pugning si inaw nawi. Inung denung si.
1: Kari gino. Ay na sagtong ko uru bayro.
0: Hoy, adu sine. Dada, hey na nung siri bati.
1: Kay Dora pa.
0: Ay na nga say, exam chalam dahi da. Imana ibu kon bayro ka kapato.
1: Ha. Ay kuy da bu, ima bu sangam bro.
0: Imana sangak pa nati ye. Ay na mahawshagum na changubane kongyagi upul lawjaru na ba.
1: Adudi, babaga ima kasi wakal hong masala.
0: Hong ba hong da ba giwa ngak siya teda.
1: Ayin bi.
0: Nata.
1: Nang si, naan kay di yang waram niko. Ay amadi, ima babagi mataw siya chayna amadi kangdun na laki ba niko nang siya.
0: Nati. Chayna nati, taw na pirambani.
1: Hai badi.
0: Nahaga madi, ima baba na ay bulu na tau bira madi, ay se, ketok mau tok pi mau amu itu na ngasi kila iba tau na se, leiram da bayai, tau na la am da bayai. Asing bani dada, na koi na tau si na, ay bu hing bagi, nupi we bagi, mama we bagi, akang kan bagi, tau na ama happy bagun na toki. Aygi iyong itaw na tabag taong na lamchat sajat na amukta di ima babagi tamoy bu pelan mangam na bako na jagi hay na kanki madumag na ahing kaya tumbaya kiti
1: hawjikti
0: hawjikti dada na lepiyo leing na na atay di pumnamag ay looy na ngami looy na hot na jagi
1: Lep karbani, hong leroy, ayi kumpam si.
0: Dadana lepiri makai di, malam si de lady ba cingpa turel pum namak na, nong oina curug labasu, hanjin hanjin cam labasu. Nupi webi ayi tau nadi, kokhan mangam leroy, nung si basu mut leroy.
1: Ayingbi.
0: Dada.
1: Yego, ayi nene. Nanggu mi ama pangjaba se. Aigi pun sibu anauba acumbu lambi amada lamjing bi pagumpani. Lep labani nanggi dama. Yemune. Ngasi nang aina imit magna uriba isa se. Masina kudam. Nanggi mit kipi ai amukana tahalaroi.
0: Dada.
1: Hai.
0: Pirang ase, mabuk ase da, punsi ase da, asum na ihaurak kane hai base, tajar utrapani.
1: Ayyengbe, nang na adumay na, mitki pisin tarak pato. Ayyengbe, amnumay te. Chay, tay tukpi kasi.

Akashvani Imphal. Hauzik ngasigi Akashvani Imphal ki kangla channel ki ani subha thorum paring sandokpa hauzari thorum sandokchari ba medium wave meter sa humni pudas mikama kilohertz janipan marifuni thoi hauzik nungthil ki pungtara ni thoi tare manipuri da pau tabirasi.

Soibam manda januna sakpa matami sai sing tabire sairing ki basing di Gopendra Thokchom Rajan Yen Kokpam amadi Surjit Asom ngasi ye khoi ki channel asigi numidang gi pung nipan tabi gani radio lila maithong su thamoi su lila asigi ahan basaru lila sanabi gadabana yumja ulairem bi dramatic and cultural union gi lila kangbu tabiri basi akashbani phal gi kangla channel gani suba tharum paring ni hauji nungthel gi pungamaga minute ni phu chalak pagaloina na tabirasi western music ki tharum

0: sun is a heavenly body. From the sun, we get light and warmth. The sun is a heavenly body. From the sun, we get light and warmth.
1: Larik paramiro.
2: Larik parine pupu.
1: Ha. Nangbu. Nasi school ne chaloi dra ne bosa.
2: Ngasi di no mai jing ne school garoi.
1: Ha. Sumi ne. Ngasi si no mai jing ni kwa. Ngato bosa. Nakhoi mama bu lek da bro.
2: Pupu, ima lai te dukan sat ki?
1: Ha. Dukan sat ki ya. Adu di bosa. Nang kari asa bosa ni hayo. Nang pupu ga dukan da sat laga. Nang na saning ba asapo to. Nang pupu lai bi ge.
2: Ima na irum pi zare sangom so pi tha e. Kari mata saning dre. Horen sana ba asapo so ima na lai ra ani.
1: Oh,

0: nang la ibera lao lao ise hi nak da phamula
1: a che haksang noi te haidu da luxury bani hoji pu khra noi bira bre cha
0: hoi wa ngang ba da nungai ram da ba du su khra di nungai re ai ai adu bu ne is oi thang ba khong chi di ingam ngam di dai bungo
1: a marai na phajarak sani dai che sek ti toi na chali na tro
0: Sakti da, kanana pura ga chapini. Aige mateng pangnaba ama laibudu su. Mage nupana yadarabara kaino. Lakitare. Ipuana lakpasi di. Chagilas ama pabo lombi naba. Kanana mata laite.
1: Ado isie, isie gi pibam sibu, kangen henjilei sibu, kamdok riba zano.
0: Miwai ba haiba se, da chagi manai ni haiba do. Isie. Handak tak kang bagum tawre. Kanan na dinungay ni hai. Yemo, nang siya mong takhalune. Wana tanja ba sendo. Looy na mangkare. Sena laytra ba batam dadi. Miso at umag laytine ko.
1: Siyegi ang ang duna. Handak marag hong kreba mong sinag kamdori ba zano. Masu pazamandi. Wanah teman mama ibu, ada pada hek mahal.
0: Ma, kita memang pelakkan. Ma, ma ikhui kita awal itu pada. Ma, na doktor teman kita mingda, ngau cinta itu nelayan thok pada. Ma, yang cang itu na faham pada ki awal pemandat taki pada.
1: Cia.
0: Mie kita cang ni pidu su, ma nelayan kata halida na.